0: Kari, rangkala sibsi khati besu shtuwa suhu dim mi nduge?
1: Matai mi ndu.
0: Chena nga ta nimdo dedu kim mi nduge a?
1: Dinti huwa yin sikshe. Rangye garo chuyugi ningchi shu da kerkyan sa shu samshi tu shu. Tabudo nga lungkin di nyume la ngungkyu rin guito ne shibu yu. Rangye mdo deje kim mo chu na nga su nimdo de na ane kibu yungu she a.
0: Mwadi shu da nye nye che te yu kichi nimdo tsu nye du du.
1: Changwa ya udu. Yine...
0: Yine kari?
1: Yine rang khurta chu sha. Nga ba dide ne chilo ol khala saga yu ngani kyu rin gu nga ba dide le nyume. Kertu trosin chi je sen takar shubu.
0: Kainsin rangda nimdo de ya gachigama ya jinze chi ni tugi ma se. Trosin mandru ko le nimdo shio se saya chum di chona mandrap chi yu za. Di ze wu chi zin yung ma chbe. Rang chung du chona dinze yung nyume be a.
1: Yunga yunga yunga. Kanda rang zhidun yu be shugo nye chub kandu che chu.
0: Yaj a.

kushu hochi, kung woma ngadzu sora pichi. Pia eruke, jile wo kui mujiki, ngui jam lo le la, nizu labdi, tenge da, laksa namda nga, biri da tujun nukri, siya lo kushu hola ge sukuji.

0: Pasi, nombe. Ya, xiose soda, pili si chushi.
1: Chike fa la tuxia na.
0: Ni cha sang ma, zhenle cha sang kale kha yoshi. Duri cha. Tari nga zui bo ma le, inji naba ye tu bukorda. Xiamla tando chwa sa chukta. Mingi ni zui inbi ni, nyong zin sastu. Cha sang nga zui tepsi gu shu tpe cheche, lo zun le nga nyan chob tike zu gu tu bukorsi.
2: Jis, gyaba cha sa.
0: Oya, go zu tu.

개선 함에 점을 흐리 띠수 심세 칸존에 로니슈라 쪽이에요. 사고기 캐주 DM에 루주다 항상 가르베 총리를 제배 사간디 퍼리 총대도 개자 칸장이 퍼리 띠수 개자 최태니 교부지 삼아 태매베이 개선 함에 나지 바로 좀도 내티 퍼리 차시 쥐바타 테마제 교부지도 좀 제배 지야기 강배샤 배주치기에 Kongki, Shana la Shikzi Nyong ya Tsui Tsar Ji Tor Zhou Bi. Gyuba Dozam Jebi Gangbe Sha Jie Ti Tui Zui Rimu Me Shuk Chun Chun Da Ni Tsui Tsi Sha Tsui Bu Yuba Kang Si La Chowa Chi La Ru Ju Chi Wa Ta Sa Xie Gya Chi Wa Si Yue. Sha Du Gup Digi Chi Jun Ti Sor Kang Zam Du Gu. Gezan Lamu Digi Chi Cha Tsi Chowa Si Bu Me Ba Ta Chung cha ci tor chi ne chua me ba ra kyur ki yu. Sha di ga che chung chambu chung ci si ne zui di la. Sha chang ma ru ju tan dima chi yon tu che sung. Ke zang ha me u di nang. Sha di ga lu ba ta. Chu lu ji. Tene me tane zogu tsu. Chukhe ji, xie nang ki chakchu rimshi qir tue ne buwa kara yin yugu yu. Gap tere gezan hamu buwa tsangma qir tue. Gyurim ti dap dendo kabashi yue rung, lakchu yabu chayu ni chua shimbashi yungmin ta tegara zhwa yu. Buwa ta ni Shashu nang yuebi chakshu yinbi buwa chir duen tse dikshu tiwe le meba si yongtu. Gensan lamu meishu chungdu dani tuzu rinpushi zuji dikshu tiwe cuiba si yongu yu. Kesi me cabu dang tse shashu ki qingun cuiba cha ni chowa shimbu cha mi du. Gaisang lamyu juyubi mena tsangma gyuma shada yin. Tsani, chowa dunba ta chibji dikshu cuibu yongyuro penpa chenpu yu. Galun shibshi ni, maji cuibu ta cina nyongdu dontubla dikshu ki chowa chiru dontub. Yerime, dikshu ki shikzi chundu dontub jing chowa tiwe chiru dontub. Surben ki, dikshu la Miksei ki kaza jibiri ki chowa shik negi yue la zhubu tsuyu changi gyan setu. Chuzo nigi ji, dikshu tsuyu ba ta, shegu shimbu cha ne, chowa miksei denbi pari dikshu shik shi ne se cho cho cha. Gezan hamu, dikshu ti qingan suyubi zago nan lupa ta, ti kara shegu karbashi lupi, langba tsubxin chima tiwe xin. Ti ji zong dozam lupi, jingne chowa dunba ta, nini mila zi. Peri dikshu ni jirdan logo momo kam zhe nyamdu sagi. Dikshu turma kan kena lu tu, surben ki kaza ta, yerime, jibir, tijin, le mebe cashi suyba jele, sagin sagin tu, chowa chiru chiru chola, segi tanga yong su che ne, shimsegi dinan shik wang me tu dera. Chomu wa cuy ngwe ne, pari dikshu ni, ma zhe ki sheze gyuma shi za ma se, chung du ki chanjara shi ta, Zewe Zesam Shikyanshi. Sajo Kandu Lepya, Langbo Tsubzu Ki Peri Dikshu Porba Kanki Minamla Rengimdu Lepya Nyongwashi Dershin Ame Suwebe Shimse Ki Chowa Ta Guinne Zha. Nidoro Ki Nidara
通话动听车站某个具体，三零零三接了，未动窗户的，我才对。

Swalinge nganzu zungkyub lu kanki chuna lo lia chuchi chokto dwa la. Chuchi di na nganzu jige to ne hi na yazi shi guwa ri. Mi mangche ge xie zi da che na chu tangbu da zangmu yu namu shi chuchi di ma ri shi guwa la. Shi za, da di nganzu zungkyub lu kanki chuchi tangbu da zangmu yu bu chung guwa ri la.

Amla, ni kiran shihu pichu. Nga charo tingji nani yongduge, Amla. Nga... Tingwane namcha yahu chishi kipsai mungu yorda. Amla, kiranga charo manana nga tsabrishi. Kiranga usu che nga lorju na ya kashishi. Ule, ule, Amla. Mm-hmm.

0: 쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼쪼 Shevi. Yudame Kirino.
1: Naluda,
2: Naluda.
3: Nabani, Nabani. Nalin Yuan Changi. Oho Sera Yombita. Nani Giji Shejuna Yungurbea. Tochi, Tochi, Tochi. Ya, they should have Oho. They should have. They should have Oho. Ye Ransage, Miss Gishiai.
0: Sure.
3: 你过了永不生死前的你狂马的是从这个空气部件撞下这个你是的细菌吗狂马的是你狂马的是从你起了过后当他去当兵哦你前岁数你的是吧这是你的可怕的嘿嘿你的让我们现在这啥不是让你的气气不是速度 Tanda kubwa yo re.
0: Peji lawa la yoshi.
3: Kubwa?
0: Lawa la.
3: Nga sui chomra, nima ji na nyung shu, nga so kong shu, si ri ngab ju sa yo re. Juan sum lak sa zida. Mi ji ge san ka na la, kubwa che sa re.
2: Mi shin da gyu me, heng shu ge dan dan jun gu shi. Heng shui! Heng shui! Heng shui, heng shui.

0: Tendo rangi toga karpe yu.
1: Samar da. Juju.
0: A.
1: Kese ngay nil juju zhishan tobi na. Ngone nangyi ngon lenche ga tanggu zhba.
0: Kanda ngamzi mato zin su chikri. Dinde si yang jia zhe deyable. Ngas nangyi ngon lenshu na lo deyu hori.
1: Juju yuze nang so sa de. Nga rangzu nang shi. Gyo budi deyu hori ba.
0: Juju nang so la. Ninda xia sa yori la. Ninda washi dung ya yori. Rangaychi na gyo budu ge.
1: Ninda ri xie. Ninda ri ji xia gam ni qingbu de gezi sa yori ba.
0: Kanda nga rangzu na nang shi. Ziribuli xie de. Mejib xie de o mahri.
1: Qie na. Nang so sa di gya qingbu yori ba.
0: Qingbu yori. Gya qie dak ju yori. Sajidi gya qingbu ka ju yume. Rake. Samsu tu ya yu mahri.
1: Sa gya qingbu di zhe la. Uu shida si sang sang shidang ya me zho. Tang wo na. Uu sing sang sang jie da mu tu ble du bu ka lu yu na. Ju ju. Uu si sang sang jie da mu yi na. Gibi shidu we a. Jo jo lang gibi du we a.

0: randi desu mulu.
1: Che so a. Nam shoge ne donghar sulae jide. Sulung na jo.
0: Jangge thoda di ba la lu shube.
1: Ye she cho. Rang la zha qin. Mem chia de zhe. Ding ye ba la ge song ding ji de.
0: Qian de jangge ba la lu shu sa song ga xia xiu.
1: Ma ye di

0: kuti tenzo ina nganzu. Che nga, kuwa chekyo suyeba tenzeri. Dari gyabze, nobu suyeba ina. Shine kuwa de che yungdu. Yom me shuwa da, chekdi in chikra ana che tukri.
1: Samchubi ki ngozhu che bara, yorin cha chen lak sem kekob juwebe lak cha mang che wani, mirim ne mirip para gyuru che ba shihin. Longa sumki shibge tuyuki kolo derung, lakzi tida tanda pechoo chiriyo kya hachangki juwe tingu.
0: Di nangan zu, kub shu ri, chila liya ganzu du, kub tsangma di na loo je kienzu ri. Pecha chana lham di cim du, anu kub lakbe tiemo du bi na, chengbu kumi ge, genze tebe na tien tebo yo ri. Jajin yuri ji sowa lerin chupna gyu re. Lerin chukshu yugi lakse tenzo tenze jajin yuri ngi sobda soya de re. Lakse tenzo tsangma lo mebyo pechu chinyu yueba ma se eni mirab ne mirab para gyudu cheba shata re.
1: Lhamdi cimju ni lham sowe gyurim yong nang tuzu mangshu korba ta lakse la chungam nipu chuebe lérim shihin. Lhamdi cienbe singgu ni jirna samzhu ki jim gyamne sogiyo. Pyolam ki lhamdi ni gowa tukbu nyi ta nambu debzi shizam gyamne sogiyo. Lak cim gyagab, cimsup inji chanyobu chayane lhamdi chibu yongwa chigoyo.

0: ngangui kime da. Di.
1: O. Muyuk tanda di. Ransom te chung mari. Di o. Kyushi di drup tsabe chi la. Jebi ni chigri. Tanda rangai nga. Kiransa kengi shani gongsi di. Min karsi gime. Nga she roshi. Kiransu kengi. Shibre nang duye shing gui.
0: Ya. Aja. Shugo.
1: Gua. Caligula.
0: Jumu, parang wane, rang yahong shtus, dan nian tanda di, kuzo zi zi yin da. Nga nipa yu jing so za, rang gen yin ji yahong shi zhu a.
2: Rang lo debuchi, kuzo di ge, kurzun cao yu shi, mo zhu nian le, tanda yahong shi ta zi yin shi.
0: Yung a, qian nang a zhu yin da. Rang pa yu lo du, xo li nian na le, dian ga xo a.
2: Yung a, yung a.
0: Rang lu gen yin da.
2: Su su qi la.
0: Yung a, ya a, ya a.
2: Chim sui kwan to?
1: A.
2: Kyu shi mung gu yu bei?
1: O. Mang ma shi.
2: A le. Yuan a. Ma shi kyu shi nyu nyu hini. Ngan zu gyo a shi sa ap shi.
1: Ge shi sang ma. Rang ge xie sa sung.
2: Ngu yu sa di. Chu ti sa bei. Gya zu ta chik bu shi. Ngan la ji chik do ngak ge le yo ma di. Nyan yung cha xia sam yu me.
1: A zi. Ngu yu ka putin zhe xia sa ap bei. Ke se rang la chi par bu yu na nga xue da. Xing fu, rang lo dee bu chi, ta ti rang gai nga zui chum zui le diung gang la, kyu shi chung bu chi ra tu bu da.
2: A. Kari, tang ta rang gai kyu shi di chim ma di si du gu.
1: Mo rang chi guo kyu shi che bi na, chun chu chi. Yi ne mo rang ge bu la, mi mang gu di zhe yue za, kyu shi di nga na zuo kum chu te bi na, du gi mang gu yu nga na zuo ngang chu xia tie la, sim zhe chi guai yu ma chi. Gap di diung nga na zuo, yung bo khatsu zhe ma ri a.
2: Si, si, si.
1: Da ta zhe, rang che zhi xi la, ni xie ne shi xiao chong zo xiong tui zhuk ba zhuk zhe.
2: Xiong tui ka zhuk bu zhe?
1: Di guang le, nga da rang ge zhung mu, ki rang zui him zang le yuang mu neng xi zhe. Shi xiao chong zo qi yi ni, se yung yung ni zui xi do zhe, cang mei rwa ka yu mei xie mu go zhe.
2: Qian ne, ni ya ka zhe tu zhe?
3: Rang ge pian xi la tu zhe da.
2: Yung a, qian ne, di ni ye qie zhi xia ba, zi ge zhe bie. Nga chaga zhaya qidu, xo lu buko dati qiga dan a.
1: Lu dun so, mi dun yu bie.
3: Da ti du a.
1: Sam dang ma li, mi dun yu.
3: Mu dun yu. Zhu zhu, zhu zhu rangga dagba chu zhang xu la jiao rang ou li su du. Yi ne chu zhang xu la ge jiao rang li yai qing min du.
4: Su su du a, nye ou gu nga ya qie ba, rangga yi jie tong shu bie.
3: Nye chung bu nga nye da chan de dan jie, le wu na le yin yi ju tu ru bai si ge.
4: Ju tu go ju, ju mo tu ke zhe si.
1: Ta re xin ji ne, ming du na ne, nga zu chu ge nye shu pi ur su gui. Ke si nye shu di, chu nye la kiran zar ge ga dan yu, si bai la.
5: Oh, nga de bin, wu ne jen na, nga den gua yu ma shi, tuan wu ne zui nye sa shun tang ma shi bai.
1: Le zhi, le zhi, yi ne, tuan da di ke xin bu song zang, chung chi la ki rang ge si zi nang bi yin, dian bu yu rsan bi.
4: Ogu, Ogu, a jia la hong zu de bu ri bi?
6: Zhu yin, hua zhi da.
4: Chu zhang xu le jiao rang ge ou ri bei.
7: Ma ri, mi si nie di bian bu qia bu de ge, bing yao wo ma xin ge qi.

0: Aci, anju kongse shibshu dikbu sablab di lene de lui shi rasama ayu sembu dwa, don lue de sha.
1: Nga kani is don lue shi, kini ge nga chan mogun yong duwe.
0: Shantwe da.
1: Tungwe lakdan ching ma chi.
0: Rangu ne yishimu duwe a. Inda, anju kongse sartu lebe shibshu lege chinye, he shingbo le gashu inda.
1: Kini ge nga chan mogun yong duwe.
0: Rangu sui chob gui do.
2: Shifu, rangu chen nga nige rangu kingsu chen do khabrish duwe.
0: Che za.
1: Kini...
0: Si, rang wun dang an zu gong si xie bju lia xingye ribe a.
3: Kirani, chak dung bing bie a. Tanda ya wotin zheji, kirani ge xie zang, mi zi yi qing mdu. Lu ding he xing fu, an cui rang, fang ye zhim zi lia dung gang ge xie bju di gui lia xingye ribe dian xu xi zi yu. Ji ma ne rang la wo di, an cui, da wo jir som tu zhe yin. Ke si rang tong ne ke me bi na, ken ge dia ca bie zi la, si yi gui rong.
1: A.
3: Yin da.
1: Ti, ti, un

0: pechi denye mebzha.
1: Rishya, denye mendo.
0: Kamsa.
2: Kinani,
0: Gantish yo, di fang yo chimzu le dionghan shpela. Xena teni, de mi denye mebzha.
2: Ngam ni marbe.
0: Ra, di zangzhi chingye marbe.
2: Zangzhi chingye ne mi shibo. Kina, ni su chenye yinba? Nga shibshir dikbo lega chigi yu. Tuanda khali yu ne, nga shio da.
0: Pomo di mura dikbo lega chingye yisi gila. Kong yi na, an fei sokwe kushio flan kashi. Tiri chen ga de chimzui guan la chayga pepsi.
2: Khali sokwa?
0: An fei sokwa.
2: An fei sokwa? Guan ta khonsu su nyo yu. Khonsu, chonsi l khamchuk yi guai chin su.
0: Ale, Guan Tao, gongsi diem dula.
3: Well, though, I think if Mr. Guan is outside, then maybe we should come back another time.
0: Guxiao Falanke ge, kisi, chimzui Guan la dieme ne, nganzo ya yungme, jima zumti so sungui.
2: Dinzhe ma nanda, pian de caab shi, bu lia pi da, di ngan zu, zhu zhuang khan shi.
1: Okay.
2: Yawu xiu si. Nga zui di chi ge mi pi niu yu ma shi, ki lang tang gu shi da. Ngai, tong ki chi er qin si.
0: Ya chu.
2: Nye ki na ni le, sui shi shi gu.
0: Yung ba.
2: Ki na ni do si shu a.
1: Pao me di ka ba zhu yi si do.
4: Wei, xing fu.
2: Kin zui bi ki kin zhe qiong song.
5: ngan zu tang da khap ti da ken ge la da xia ge qi bie gan yi ran le kar yu chim le yin su zhu zhi zhu du
2: ke qi me su ran ni le ge qi xi
4: pa le sun xie xiu le bai bai
2: ke xin fu ke si qi ke mi ti qin pi ne ran ge ni bu cha jin sa da gong mo zu ke na ni gu yu ling su zi qi da
0: yo ya qi
2: di chim zu guang la kun na zu kem zu ge ji tab jie luo yun du nyu xia nyu yong bie ji le tu nyu yong ma shi ngai tu nyu me ki na ni jia zhuo xi da pie ji xin bi yu ki shi
0: po mo di cha lu di yao chi ji ge ru gu nian za jie bi si ki ni bi na zhuo
3: okay how many lawyers are working in this firm
0: chim zu guang de yun dong chim zu bu ka su yo shi
2: su mi yo shi
0: su mi yo shi ki
2: ma ji xi yo shi
0: xi
3: are you also a lawyer
0: shan chim zu bi bie su ki
2: nga chim zu me xiao shi di bo le ge qi ge yu shuo le ke ji ge bu yu yi nian nga guan dao gong zu da cuo bu ji shi nga mi ji ge mi meng gu le ge qi tu yu da
0: bo mo di mo ra ga le ge tu ni ji mi ji ge le ge meng gu qi tu yu si ge
3: do you think we can entrust a legal affairs to such a firm
2: kong ge ge su du
0: ke su mu du Kongke,
2: Kongke nga zu, chimzui bie xiong lai kan di chun chui zui guang dui.
0: Dide ma shi ma shi.
2: Rangke kong le, guan tao kong zu, jun da qin pi yor si xu ru. Kong zu jun da qi da yu zan, kim zan mi zhi ngu ri, zin jo qi guo da.
1: Po mo di kar si gido.
0: Po mo di mo ran xing bu yi, mo ran chong si di du guo di ge xie gi.
1: Gong si di ngu ne gen zhe ra jina, chong si po mo si di guo lai ge xia xua di ne kar yi na.
0: Kun zui rang dikbo ding xie gyo shbe.
2: Ma zhi, nga le jikin si xie pi.
0: Le ge di mo rang ge jikin si xie gyo shi xia.
1: Wo ne.
2: Nian na chong si li yu, chong zu da gen de chong jie. Chong gen na li, di nian chim zui bie xiong lia kan di na yuang pi. Kun na zui nga dawa ji la ji jik dong ap di zhi yi yu.
3: What? Only 1,500?
0: Yun yu di zhi.
2: Kina ni ge nyung cha xia gong du ge. Nye qi ne nyung cha xia, ting wei nye guan na zuo la ji ba zhuo xu pi.
6: It's always keeping us down to increase the salary.
3: So, why are you still working here?
0: Tong du de le xie de ha rin ba su gui.
2: Kan yin sen guan na zuo mi yao xi da du. Guan na zuo, guan na zuo, guan na zuo mi tong zuo qing ma ji. Nga chuan si ne yuang bu de le